0: niko kapita ibintu byanjye bigize
1: nje nawe zari kondara dufutanye wa mugabo
0: ndakubaza airport yanjye igeze he
1: iki kibuga se kari cya leta gugurambaza iki
0: yewe none no si iki kibuga gusa fite imihanda ibitaro amashuri iyi stade yuzuye ejo bundi nayo urya ni yanjye
2: ya yo ariko muzi kwitwerera ko

0: prime nuk të jingjira, mo. Një me ku më ndi ready a Kevin ka dej. E se, ndi kui baza, are you ready? Ngo të kumve talent jawi. Ja nja jari ko ja jindi, iri u tume të guivu në bijana, tu ka voga ngore ka turenze una jo gukat.
1: Ajo gukata, adja jo gukata variho.
0: E, chan, njeve ja ta nariho nana ya shirao man.
1: E, uti ya shirao. Ako nguru mchire nowadays.
0: Oh yes.
1: Gaba nunge, murikuma kwa rakano, ni kumira kaya nyuma.
0: Oh ya, nuko wajizi sabukuru, mbamuze ni.
1: Wajizi sabukuru, amezeneza, sonia mazekunha, miza.
0: Umunu wajizi sabukuru, umunda ya nyina, na habuka kensha bari kurjibi rijo bifatik.
1: Munda ya nyina, babuga munda ya nyoko.
0: Sinzi mamburiri jo jambo, ni kinyarwanda ariko mbanumva ritavugika neza.
1: Kwerekije utarikunda kweri kweri.
0: I don't know, ariko nyine mbanumva ritavugika.
1: So twinje mwanya wa 15 seconds of fame hari uwagaragaje imana witwa Kenya.
0: Yego, reka twumve Kenya ubundi nawe mukanyize kutwumvisha impano yawe.
2: Najaga numva bivuga nkagira ngo uri kinira. Najaga Nabaga naramenya neza ni uvuga ukuri Ragonzi wanyuragamo nazo nabaga nzibona Amarira wahoranaga menya icyo asobanuye Babagubabaye njewe nyitekera
3: 15 seconds of fame Kiss FM 102.5.